ekibi okulondohola ate era wanaakanaafa luno olunaku njula dwevuma nanti mba wakalwa sande mbaserengetanga ne mulamu ava eri tusinkanye anamusabu emuhola nga nempulira nenjogera ye mulimu akasikiriza gye nnali ŋŋenda gye nnalaga.

kora mungaki. So inyo nambara mkize chale mwebali. Kupata mwleba ingi muno. E, sofa nkuru asara zino wa TikToko. Mwleba ingi muno. Mwle murukumi. So, mwebali. In fact, mwebali muno. Mbe size inywe, mbe size.